0: particular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos, tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
3: Ako sa pagkatinuod, pila na ka kape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako gyung nasulayan kining coffee corn coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud. Mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon, unya ang resulta pagbawas na to matag adlaw mobalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na kuang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
2: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders

0: ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Winda, please be go. 80 years old. Ang ako ipasulti, bahin sa Magnum C.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babasko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidanit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: Kapit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: 20 over 110. Karong kayo nagmagnumsim ako, normal ako doon. 130 over 80. Dili na nagasakit ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Prudensya Alpirado, tapos sa gapan na po, ay kusog din ako sa Magnum C, sir. Doon lumaw ko na tatapit ang Magnum C. Yung pagkadoon ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko na katapit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapurapod!
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
9: Dakan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
7: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
10: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, di na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
11: Love, sex, marriage and career. Love.
12: Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
13: Sigurado ka?
11: Sex.
13: Ayaw sa. Didili ko andam. Basin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
12: Yes, natawag na kita sa trabaho.
11: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rabi ka inong, kagaunidad, kagawin sa Rau del Sol. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabiyo na kayo ayos sa akong lawas. Ba, mga wa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Ako pangalan Virginia Mintel. Kali sa Diyos na ko na ako kuhan na ako ano pa ni high blood. So, salamat guys ako sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Oy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malamig yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.

0: ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Panibagong araw, panibagong kwento ang inyong matututunan
0: sa LSMC po, mga kaibigan. Same as useless, kaoba na po ninyo ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake.
1: O syempre ako ang inahan ni Captain Jake.
0: Mommy Lucky.
1: Mommy Lucky. Inahan sa mga anak ni Captain Jake. Mommy Lucky.
0: Again, another day po, mga kaibigan. Ano po ang meron? Ano po ang meron sa araw na ito? I hope all is well sa inyong tanan. Mayo ang kahintang, mayo ang paminsar, mayo ang panglawas. Gikumusta po ta sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Mora man importante usay.
1: Oo.
0: Kita gikumusta o kita mangumusta.
1: No. Pinaka-importante po di Captain J. Kung naagan ni ka sa maayong panglawas karon, maayo ang imong kahintang, makaon kag insakto. I-message ang imuhang mga tao nga duol sa imuhang basin usahay lang ba nga di na to kamustahon Cap? Nagtuota nga ay makita na to sa Facebook, okay raman day sila, lingaw raman day sila, share lang man sila funny videos, kamusta ha? Kaya basin day na sila ginaagian karon nga kailangan lang gid nila o ganang
0: ay mahadlo ko mangusta ay utangan na sab ko. utangan na sab ko Mami Lucky.
1: Oy, sa realidad sa kinabuhi pa yagid no kana wala ka kahibaw nga kana mga tao di ay nga nagtuo ka nga murag way problema. Sila pa na itong naay mga
0: daghan,
1: problema nga naglisod lang sila on saan nila pag sagubang sa problema.
0: Sa panahon ngayon, mga kaibigan, napaka ano po ng panahon, napaka bigat. Ewan ko ba, hindi natin maintindihan. Di ba na, I mean, di ba, so ironic na umaangat ang teknolohiya. Nasa digital era na tayo, ang lahat ay umaabante na, pero parang napakabigat. Unlike before, talaga mapapansin niya, mga kaibigan, no? Ewan ko lang po sa inyo, pero ako napapansin ko talaga, iba ang panahon noon talaga. Noon, simple, payak. Gamay lang ang atong kalipay. Ngayon talagang, hindi mo maiintindihan. Bakit ganito, mga kaibigan? Mabigat po ang pagdadala ng buhay. Kaya minsan talagang ang nagpapagaan na lamang po yung may mga taong nagmamalasakit. Kumusta po? Sana mabuti po o sana nasa mabuti kang kalagayan. Lalong-lalo na kung ang pagpangungumusta po ay talagang may sinseridad.
1: Yeah.
0: Lalong-lalo na kung ang nangungumusta ay galing po sa mga mahal din natin sa buhay.
1: Oo, dilinang ka na. Mangumusta tapos naik apliyedo ba? Murag pangalan ay apliyedo. Kanang kamusta? Uy, kanang imuhang mangho di ay kanang naa di ay project sa eskwelahan. Ana ang ka.
0: Basin pwede.
1: Ako talaga. Kamusta naman kadihaday?
0: Yung mga ganyan ba, mga kabi, especially po sa mga hindi ko kilala sa Facebook.
1: Anong ginagawa mo, Kap?
0: Ini-ignore ko na lang. Hindi ko pinapansin kasi pangit po, nangungumusta ka tapos biglang, di ba, napaka bungad mo pangungumusta tapos biglang agad-agad hihiramang ka ng kung anong-anong mga bagay. Pangit po, mga kaibigan. Napaka-pangit nun. Ang napakaganda, kung talagang gusto mong mangumusta, yung walang hidden agenda. Yan. Walang ano ba? Walay pakapin ba? Pangumusta talaga. Yun ang pagka kasi mayroong mga ganong tao na nangungumusta sa atin, ikaw din mismo eh. Parang mano din yung puso mo sa kanila. Yung halimbawa, salamat kayo ha sa pagpangumusta. Kanang ikaw pang tao nga, wala na kong gilauman nga mangumusta sa ako, pero gikumusta ko nimo.
1: Mangumusta sa ako, Bek, kadali lang.
0: Kumustahin mong mama.
1: Kamustahang imo utang. Kamusta naman yung utang, Jawa. Kamusta, ang pinaka-importante, good gap, no? Kaya ako na-realize sa akong pagninyo, after na akong pagninyo, ako ang isa sa mga ginakamusta akong mama, yun. Kasi siya na lang, Bek, ginabilin sa kumbaga, ang mga anak, mag-aasawa, mabiyaan ang ilang mga ginikanan. So, kani ang pinaka-perfect na panahon nga, kanang kamustahon na to sila.
0: Hindi lang basta kumusta. Even sometimes, pagka anak ka, may trabaho ka na, tapos yung nanay mo, wala na bang ibang inaasahan, hindi lamang pangungumusta. Aanin mo naman yung pangungusta. Kung halimbawa, alam mo namang gipit yung tao, wala ka rin namang maitutulong.
1: Yeah.
0: Pinakamaganda, may mga suporta rin. Especially sa mga magulang na alam nating wala namang ibang inaasahan na. Matanda na, wala nang trabaho, walang pinagkakitaan, walang pensyon.
1: Tapos merong mga maintenance.
0: Ayan.
1: Importante ba yung good ang pag-maintain sa mga tambay na kailangan inoon?
0: Hindi enough yung pangungumusta lang. Sometimes, alalahanin din natin, ano kaya ang kinakain niya ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Ano kaya ang kakainin niya sa mga susunod na araw?
1: Nakakaon ba kaha siya karon? Nakatumar ba karon siya karon?
0: Nakainom ba siya ng gamot?
1: Gamot?
0: Tumwala? Nay, hanapan natin ang paraan.
1: Di ba kaha? Nakasulay na ba siya ni Magnum Sea Herbal Coffee o Magnum Sea Herbal?
0: Palitan ta ka, Nay.
1: Kapsul?
0: tanda kag Magnum si Daya Care.
1: Oh.
0: Or nakainom na ba ka sa imong Magnum si Daya Care diha?
1: Ano ba? Di ba ka nakainom na ba siya sa mga sa bagong kape ni Magnum si ang Magnum si Barley Coffee?
0: Pero ang pinaka ano bottom line po mga kaibigan, napakaganda po nung pagpangungumusta na may sinseridad. Maganda po 'yon sa pakiramdam. Kahit naman po ako pagka kinukumusta ko, lalong-lalo na yung pangungumusta ramdam mo yung pagmamalasakit,
1: mm-hmm.
0: nakakagaan po ng pakiramdam.
1: Yes. Ayan. Tama, insakto. Tama gid ka Captain G.
0: Totoo 'yan, nakaka-inspire, nakakagaan ng pakiramdam. Mas gaganahan kang mag-move forward pa sa buhay. Pero pagkaliba may problema ka tas ni isa parang walang nagmamalasakit, mas lalong bibigat ang pakiramdam. Pansin niyo no pagka ganon,
1: mm-hmm.
0: mas lalong bibigat ang pakiramdam tas mahiubos ka, kimura ka usa na manigi kalimta naman kus mga taos palibot. Murag wa may nakahinumdum sa ako nga birthday day na ko ron.
1: Happy birthday. Speaking of birthday, happy birthday sa lahat po naman nagse-celebrate ng kanilang mga birthday.
0: Kami na lang po ang babati sa inyo na kung sino man nag-birthday ngayon at nakalimutan na may nakalimot na batiin ka.
1: Yes.
0: Happy birthday po sa inyo.
1: Happy birthday po sa lahat naman nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Hindi balit wala kang
0: handa.
1: Ang pinaka-importante, ang higit sa lahat ay pagpapasalamat mo dumating ka sa ganyang edad, naabot ka ng edara and mabuti ang inyong pangangatawa.
0: Wala nang masasarap pa pagka araw mo or kaarawan mo.
1: Para mag-alas ka.
0: Wala nang sasarap pa sa alas ka. Hindi, pagka wala nang sasarap pa mga kaibigan sa isang tao o pakiramdam, wala nang sasarap na pakiramdam.
1: Mm-mm.
0: Sa isang pakiramdam na kaarawan mo tapos nagpapasalamat ka, yung nananalangin ka na may pagpapasalamat, salamat po, senior na gyud ko karon. Salamat po, all throughout sa kuwang kinabuhi, ikaw ang nakiguban sa kuwa. Binigyan mo ako ng lakas, binigyan mo ako ng buhay. Napakasarap ng ganong panalangin, mga kaibigan. Mararamdaman mo na mahirap man ang buhay, pero see, tignan mo ngayon, nakarating ka ng edad na 60 years old, 70 years old, 80 years old, di ba? Napakagandang, pagka binubulay-bulay mo sarili mo, mararamdaman mo ang biyaya. Bakit? Sa likod ng kahirapan ng buhay, andiyan ka ngayon, 60, 70, nagse-celebrate ka ng birthday, napakasarap na nun mga kaibigan. Yung handa, ano na lang yan? Pakonsuelo na lang yan. Pero pinakamasarap, yung healthy ka na nananalangin na, sa maraming salamat. So all throughout sa buhay ko, ikaw ang talagang nagbigay ng lakas, kalusugan, para makarating ako sa ganitong edad. Ayun ang pinakamasarap.
1: Tama. Correct advice.
0: Samahan nyo kami mga kaibigan sa loob ng dalawang oras. Welcome po again sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
1: Ikaw ang si Mommy Lucky o si Captain J. Kung na kay Facebook ay kalimot sa pag-follow o pag-like sa itong Facebook page. Pangita lang sa Facebook page ang Captain Jake and Mommy Lucky. Makita ninyo ang duha kabuok nga naong na muna ni Captain Jake.
0: Captain Jake and Mommy Lucky po mga kaibigan. At pwede nyo rin kaming i-text sa
1: 0933-812-5818.
0: Yan po ang text line natin mga kaibigan. O, sige, magpapatuloy po ang programa. Ibang kwento na naman po ang maririnig natin ngayon. Ano kaya ang kwento ngayong araw mga kaibigan? Pakinggan po natin mamaya-maya po ng konti dito po sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Kayo pa rin ba ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ang programang Love, Sex, Marriage and Career, gihatod, hatid po siyempre sa atin ng Magnum C. Di nagyod mapugan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C, the most nutritious herbal food supplement and the most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay, ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Massage Gel. Kung dunay gipamaulan, dunay pagpanakit sa katawan, yung masakit na katawan galing sa paghahanap buhay, syempre kailangan natin ng masahe ni Mrs. Pag-uwi ng bahay, dapat magpahilot sa asawa.
1: Pag magpahilot sa asawa, unsay regalo dapat?
0: Haplasan dayon og
1: Magnum C Massage Gel.
0: Like kinagutok si Mami Lucky. Pero padong dahil dito sa unsay regalo sa asawa, pahilot pag ano, hapla sa tao.
1: Siyempre, pero...
0: Kahit ba ako nakusdagan si mong utok, baka
1: may nga nabulog. Siyempre,
0: El Combate, ana din na siya.
1: Ay, wala, gagawin ang hinga na anak ka. Pero ikaw lang yung nakahuna-huna anak ka. Kaya kahit ba ka, unsay regalo niyo mo sa imong misis. Siyempre, pag hiluton ka sa mister, ang regalo sa misis, ang mutya kojik papaya soap. Ilabi na pagparisan mo atong mutya kojik. Intensive whitening lotion po na mo abot ka. Ay, nindot.
0: So, dito na ito sa haplas. Mahaplas na ito. Kaya mo ko nga imong naon na padong gina sa El Combate.
1: Hindi ay. Ikaw na nagunahonanan.
0: Sa lahat ko naman nakaantabay, kung doon ay pamaol, kung meron kayong pagpapanakit o
1: panakit.
0: Yung mga sumasakit.
1: Pananakit ng katawan, kasukasuhan.
0: Kung haplas ang pag-uusapan mga kaibigan, meron tayong Magnum C Herbal Massage Gel. Kung sakaling pupunta ka sa butika, sabihin mo lang sa tindera o sa kung sino man ang nag-i-entertain sa inyo. Tanungin niyo lang, namo itong haplas sa Magnum C?
1: Yeah. Haplas
0: the yeah. Mingon na yun. Mingon na itong tindera na, namin yan ang Magnum C Herbal Massage Gel.
1: Kaya ang Magnum C Herbal Massage Gel
0: nagpabiling, epektibo, barato.
1: What if mo na ang kuan ang kanang tindera dito?
0: Tagaan ako 500 dito. Kung halimbawa maligo, sabon ang istoryahan na natin, Mutia Kojic Papaya Soap. Wala kayong hahanapin. 65 pesos lamang po ang Mutia Kojic Papaya Soap. 135 grams na. Dako na niya klaseng sabon. Nindot kayo sa pamanit. 65 pesos lang. Yan ang gamit ni Mami Lucky at Captain Jake. Ito po ay hindi lamang para sa babae, kundi po pati rin sa mga lalaki.
1: Dahil ang Mutia Kojic Papaya Soap ay napakagandang sabon. Magbabrighten ang iyong skin color at syempre...
0: Humot pag yun.
1: Muna ginayon nila Captain Jake kapag gamit daw kaani nga sabon is ganahan daw kay kamaligo.
0: Yan.
1: Hangtod sa kamungduhan na sa imuhang bana ang magliligo ay.
0: Tanawa ninyong unahon ang mamilaki.
1: Abi niyo magkali kumpati, no?
0: Nahiri gini siya unahon agad.
1: Guwapo dyan kayo ang Mutia Kojic Papaya Soap. Tanawa ninyo, naigipo si Captain Jake na video na mo ganina nga na mahaw me. Tanawa ninyo ang ako ang naong.
0: Hamis kayo, okay, wait pa kayo.
1: Tapos tanawa ninyo ang naong ni Captain Jake. Ang naong ni Captain Jake, ana ang lubot ni Mami Laki. Kaya ngayon mga kangahamit kag now. Tanawan ninyo.
0: Mutia Kojic Papaya Soap. Available na po sa inyo mga sugi butika, pharmacy sa inyong mga lugar. And syempre, ayaw kalimot ha, para sa ito ang tibok pamilya. Kung uhawon ang tibok pamilya, labi na sa mga bata, padung sa eskwelahan, na kaipabaon nga Magnum C Herbal Juice.
1: Yeah.
0: Nindot kaya ang Magnum C Herbal Juice. First in the market ni siya. Una sa merkado ang Magnum C Herbal Juice, mga kaibigan. Yes. Napakasarap po ng juice yan.
1: Hindi lang basta juice. Herbal juice ni Magnum C. Lami ka ayo. Orange and pineapple. Fruity ka ayo.
0: Magnum C Herbal Juice. The first herbal juice in the market. Ang juice ng pamilya o bawat pamilyang Pilipino.
1: Ayan. First herbal juice in the market. O syempre, dili lang kana kung nangita po ka o kanabita ang produkto, Captain Jake, para sa imuhang mga pinalanggas kinabuhi nga ka na diabetes.
0: Ay, kana.
1: Ay, nindot kayo niya i-pair nga itong food
0: supplement. Akong iyaan, Kapitan, ay diabetes. Akong lola, ay diabetes. Among pamilya, puro diabetikon.
1: Kana, kasi ang diabetes kasi minsan nakukuha natin yung genetics by genes ba?
0: Di po, practices. Sa inyong practices sa inyong family.
1: Lifestyle.
0: Sa pamilya, magod. Pagka mahiligon ang tanan o mahiligon ang ginikanan, padung na sa mga anak, mahiligon.
1: Tinga gani ko kap nga bata pa kaayo, baby pa. Kani gani mga pilakabulan pa nga mga baby niya. Kaya maghilak-hilak man ang bata kaya gusto mo try lagyan ng soft drinks. Pai name no Nerds of Drinks.
0: Yeah, may mga ganun po mga kaibigan. Pero ang diabetes po, may gamot naman dyan. Mayroong gamot dyan mga kaibigan. Huwag lang abusoy ng katawan. Kasi ang komplikasyon po ng diabetes mga kaibigan, yun ang delikado.
1: Yes.
0: Pwedeng masirang atay, pwedeng masirang kidney.
1: Ang pinaka-worst, yeah, anak, apindig nga mahitabo, no, kanang, mauna siya ang common kaay nga mahitabo ka na i-amputate ba? Ang galon ang imuhang...
0: Or pwedeng ikasira ng kidney na magda-dialysis ka. Mm-hmm. Tibok buhay mo na magda-dialysis ka.
1: Kaya...
0: na. So napakaganda po mga kaibigan na i-control natin ang ating sugar sa katawan, na mainam na, I mean, yung pinakatamang tamang pagdisiplina or
1: kanong,
0: tamang pagkain, disiplina sa pag-exercise, tapos samahan po ng Magnum si Daya Care, ay walang imposible mga kaibigan. Magnum si Daya Care may serpentina.
1: Mm-hmm.
0: Meron po siyang makabuhay,
1: yes,
0: insulin powder, pine bark, na iladu kay na siya para mag-control sa sugar sa lawas. Yung serpentina nga lang po mga kaibigan, napakaganda po niyan.
1: Yes.
0: Na nasa Magnum si Daya Care. $12 lang na nai. Dili na sa 18, hindi po yan 20 pesos. Again, gaya po ng lagi naming sinasabi, ang Magnum C ay kilala po mga kaibigan na hindi lamang epektibo, barato pa.
1: Wow. 12 pesos lang. Nangunta na ganit na rin si Kuan Captain Jake o si Ma'am Yoli Matila. Captain Jake, asa man nato mapalit ng Daya Care tablet?
0: Magnum C Daya Care. Mapalit po sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Andiyan na po sa Tandag, Davao de Oro. Available na po dyan sa Agusan del Sur area. Available na po sa South Cotabato. Mm-hmm. At sa lahat po ng Hiang International Kabuhayan Depot or Kabuhayan Centers, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Makapalit mo directly sa opisina. Barato. Napay diskwento kapag miyembro ka na o kabuhayan partner ka, pwede pagyug ka nga, dili lang basta mo palit.
1: Mm-mm.
0: Pwede pagyug ka nga maninda. Kahit na, syempre, may mga kilala kayo na bumibili.
1: Mm-hmm.
0: O bibili. O kayo na magbenta para, yes, meron din kayo yung profit or ginansya. Mo na to inyong ipalit po para sa inyong kaugalingong maintenance. So, di ba napaganda po nun mga kaibigan. So, pwede pong bumili sa lahat po ng mga Hiang International Kabuhayan Depot at saka Kabuhayan Centers.
1: Ayan. Okay, sabi pa dito Captain Jake, unsang orasa, available ba na dito sa Santo Cepa ang Barley Coffee,
0: yes,
1: Mami Lucky?
0: Yes, Gardose Pharmacy.
1: Charlene, na ayan. Tapos nangunta na dito Captain Jake, nakapalit gud ko anak kagahapon kap ba? Pero nakapalit gud ko anak kagahapon, one box sa gud ako napalit kay pangitaunon ingon si Ma'am Elma Alegado.
0: Yan, yan sabi namin sa inyo, ang Magnum si Barley Coffee talagang pinag-aagawan niyan ngayon. Ewan ko ba kung bakit po. Kayo na lang po siguro.
1: Try ko kang ganina after taon-taon good no. Alam ko asa man ang chia seed ani. Sikog inom, asa man chia. Sus pag human akong inom cup na sa ilalom, pag inom na ko sa katapusan, taon-taon cup kay ni bawas na.
0: Yun, sa lahat po ng mga nakanta by, just in case po, gahanap kayo ng Magnum si Barley Coffee, try nyo po sa mga butika lang ninyo. Kasi may mga butika pong wala talagang stocks na.
1: Mm-hmm.
0: Napakabilis po dahil siguro, dahil nga sabi nga namin sa inyo, kung kami lamang po nagpo-promote dito, tapos nung sinubukan nyo, hindi naman maganda, huwag nyo i-promote. Masisira lamang ang aming pagpo-promote dito sa radyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka maganda po mga kaibigan, yan ang patunay na nagkakaubusan sa mga butika kasi yung isa nakatikim, sila mismo magre-recommend.
1: Yeah.
0: Sila mismo magsasabi sa kanilang mga kakilala. Sila mismo magpo-post sa Facebook, eto ang maintenance ko, eto iniinom ko.
1: Mm-hmm.
0: Kaya marami po nakakaalam tungkol sa Magnum C. May mga tao naman na bumibili ng Magnum C user, even yung mga family nila na nasa ibang lugar, sinasabihan nila, oy, basing nasa inyong butika na inumanin nyo na kay lamig yun yung Magnum C.
1: Yeah. Alam mo, nakakatawa Captain Jake, kasi yung mga OFW na kakauwi pa lang na nakatrain ng Magnum C, nag-hoard talaga sila ng Magnum C products.
0: No, nung ikarang araw, 50 na boxes, binili po mga kaibigan, galing po ng Dubai.
1: Uy.
0: Para daw sa ilahang mga kaubanan nito, baligya po daw nila. Malipay po
1: pa. Ang kanyang katawanan kay Captain Jake, daghan nagpa-reserve ka ron ng mga seniors kay para daw sa ilahang year-end party kay instead nga mupalit do sila regalo nga gamit. Panito ilang ipaliton kanino Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Capsule.
0: Yun yung pinakamasaya kay pagka niregaluhan niyo yung kapwa senior ng
1: Malipay gyud
0: mag-exchange gift mo.
1: Labi na po tangan niyo Magnum C. lahi na karon ang mga seniors kay mas ganahan na sila og kanang mga herbal gani kap kanang mga pangmasahe kanang pang antay kamuhi ba antay kamuhi
0: sa una perfume karon kay Magnum si herbal massage gel. Ni maho nang haplas nay. Anyway, greetings sa tama mami Lucky. Sa mga naminaw sa Valencia City, naminaw po sila karon. May mga nagtatanong sa Valencia kung saan mabibili sa Sincere Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, andyan din po sa NVM Lux Pharmacy, and available din po sa iba pang mga butika, Bufarco diyan sa Valencia City, Quezon Bukidnon, andyan po sa Maramag Bukidnon,
1: Med-A Pharmacy sa Immaculate Pharmacy sa may Quezon Capital.
0: Yeah, and Malay Balay Bukidnon. Sa mga taga Malay Balay, mabibili po ang Magnum C products sa inyo po mga suki butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Kung may mga butika po dyan, tanungin nyo lamang po, naamo atong Magnum C nga nadungog na mo sa radyo? Dyan po, mabibili sa inyong mga suki butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Ayan.
0: Greetings, Mami Lucky.
1: Thank you very much sa pagpaminaw kay Charlene Navarro, kay Inday Empenio. Salamat po sa pagpaminaw si Zell Alpiaz. Wala pa man lagi na naabot rin sa Trento Captain Jake. Uy, nahurot na, siguro.
0: Holy Queen, na sa Holy Queen. Basi nahutdan.
1: Oo.
0: And si Zinaida Adilantar. Nakikinig po sa programa natin si Ruth Manglikmot. Maraming salamat. Si Charlene Navarro. And nakikinig po sa programa natin si Maijen Quiñones. Constipated ko. Mayo ba na, Mami Lucky, ang imno ng Magnum C Herbal Capsule? Mayo yun ng Magnum C Herbal Capsule niya. Partneran ni mong Magnum C Herbal Coffee o di ba ka Magnum C nga Barley Coffee.
1: Speaking of Captain Jake, ako ka nahilantan mo ko itong gagahapon. Grabe yun ang akong takig. Yan mo rin nabungog na ko sige inang magtambal. Ang akong ibuhat Captain Jake is ka nang nag-inom. Giyapilan ako og food supplement. Ayan, nindot ka itong Magnum C Herbal Capsule po.
0: Yan, so Magnum C Herbal Capsule po mga kaibigan. Si Elma Aligado, nakikinig po sa programa natin si Yoli Mantilak, si Vilma Amizola, and si Sky Haile. Namina sa programa si Nora Kulandog, namina po sa programa natin is Mangagoy. Kanus aman mo bisita, Dris Mangagoy.
1: Uy, bagpo rami ng bisita din ha, uy.
0: Good morning, Captain Jay. Gusto yun ako mo try anang ako, coffee. Margie Kustan, andyan po sa Mom's Option Pharmacy. Mabibili pa ang Magnum C Barley Coffee. Si Terry Hubane, si Yoli Matilak, si Aida Coquilla, si Melissa Lasconia, nakikinig po sa programa. And si Ma'am Vilma Leopoldo, nakikinig po sa programa natin. Tibok pamilya nila, lagi pong nakikinig sa programang LSMC at mga Magnum C users po sila.
1: Ayan, namina po si Ma'am Diane Chavez. Salamat sa pagpaminaw. Happy Tuesday daw, Captain Jake. Si Ma'am Yoli Matilak, salamat po. Si Glenda Esteban, sarap ng Magnum C Barley Coffee. Ayan, ingon pa si Ma'am Edna Prostan. Mauna sila ang mga nakasulay na sa Magnum C Herbal Coffee. Kaya ingon pa sila, yummy ang barley coffee. Ingon si Ma'am Yoli Matilak.
0: Yan.
1: Salamat po sa pagpaminaw.
0: Yummy talaga. Lahigil ang lasa.
1: Ay, kanipo noon ay nag-comment rin si Ma'am Marlene Ordes. Nag-inom na jud mi og Magnum C Barley Coffee with Puto Maya. Lami daw ka i-partner.
0: Aba, oo. Oh. Salamat po. And si Ma'am Ellen Guerrero, Nanay Perlita Ridoblas, lagi nakikinig yan. Nanay Carvin Porras, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Thank you po.
0: Nanay Erlinda Bacol, diya sa San Francisco, Agusan del Sur, maraming salamat po. Nanay Nora, Nanay Nelly, kumusta mong tanan diha? O, bisag dita ninyo.
1: Makita permanente.
0: Kita kanunay, niya, wa mo namo mateksan.
1: Mm-hmm.
0: But wa may makalimot niya. Nanay Nelly, Nanay Nora, Nanay Cristita Ormilio, yan, hindi natin makakalimutan yan. Nanay Valentina Alvarez, salamat po. O, diyan si Nanay Lolita Do. Si Nanay Flor Flores. Hindi pwede makalimutan yan.
1: O, yung muse na to. Si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Yan. Diyan sa Bislig City, Amaro Family, sila Joan, o ihang Nanay Inday Amaro. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Ayan. Maraming salamat din po kina Jean Enocando sa inyong pagpaminaw. Si Juriel Sales. Salamat po sa pagpaminaw. Si Belle Anna. Good Hello po, Mami Lucky and Captain Jake. Si Marjan Quiñones. Ayan. Nindot ba na ang imnon ang Magnum C Capsule, Captain Jake? Kaya dito siya kabawas adlaw-adlaw.
0: Si Jesse Laka, nakantabay sa programa natin. Paano po maging kabuhayan partner? Si Ranley Olita, dyan sa Mako, nakaantabay po lagi yan sa programa natin. Si Ruben Vlog Vicente, Boss Joel Sumalo, lagi nakikinig yan. Tatay Wilson Katumaw.
1: Uy, Tatay Wilson, good morning.
0: Walang adlaw, nadili may kapaminaw sa inyong programa. Pakibati naman dyan. Aba.
1: Ah, thank you very much sa mga tatay po na to. Di lang mga nanay kap. Ang mga tatay po na to nga nagapaminaw sa to. Salamat kayo sa inyo. Si Tatay Wilson, si Tatay...
0: Walay istak diri sa isulan. Walay istak diri sa isulan. Salamat po, Nanay Ronald. Salamat po sa inyong pakikinig lagi. Si Nanay Selky Domingo. Tatay Eli Narbasa na laging nakikinig po. Si Terry Hubane. Ayan, salamat po sa inyong
1: pagpapakinig. Ang sigighatag sa Tuag Manok Cup every time mag-caravanta sa Dioro si Nanay Maria Ninita Arbo. Salamat.
0: Ayan, uy, tama. Nanay Ninita Arbo din. Kumusta na po, Nay?
1: Wala na ang mga manok, Nanay.
0: Si Nanay Carmen po. Oras.
1: Nanay Carmen Porras, salamat Nanay Carmen Porras.
0: Mary Joy Silutan, maraming salamat. Nanay Emily Competente. Ayan, stay beautiful. Hamis kanunay kay nakabutiya.
1: Project Papaya Soap. Uyo kay si Emily Competente, Everdeen at present.
0: Di ginako mabiyaan ang Magnum si Kapitan. Bisan unsa na ang mga food supplements sa market, Magnum si Ragyot ako.
1: Kaya Nanay
0: Emily Competente. Nanay Neneng, maraming salamat po sa inyong pagpamino. Nanay Neneng, kumusta naman? Nanay Neneng, oragwa na ni magparamdam nako. Kumusta naghani siya karon? Wa naman ni manawag po nako kayo sa di mapuna ko matubag. Pero I hope na okay lang kada Nanay Neneng. Diyas sa Tandag City, lagi nakikinig po sa programa natin. Thank you po, Nanay Neneng.
1: Thank you, Nanay.
0: Si Roslyn Cardosa, nakikinig po sa programa natin. Salamat po.
1: Thank you very much. Bring po kay Nanay Lucila Hamin. Salamat, Nanay Lucila Hamin. Si Nanay Edessa Diones. Si Nanay Virgie Bundan. Salamat po sa mga nanay na to sa Midsayap. Sila Nanay Bening Pilapil. Si Ma'am Letlet sa Pinilver nga always nakatune in ang ato ang programa dira sa Midsayap. Ma'am, salamat kaayo, Ma'am. Sa imuhang mga ginapadala permanente nga mga kakanin o mga refreshment. Thank you very much, Ma'am Letlet.
0: Angelica Monda, Nanay Celia Purisima, maraming salamat po, Ma'am. Dai Chavez, laging nakikinig yan. Kumusta na niya? Si Rosita Pugoy Casiro, nakaantabay sa programa natin. Pwede nyo kami i-follow sa Facebook, mga kaibigan, labi na sa mga taga Cotabato City na nakikinig po sa programang LSMC. Mga taga Cotabato, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky, mga kaibigan, ang marami po nag-follow sa amin, mga taga Davao de Oro, mga taga Surigao del Sur, mga taga Agusan, o mga taga South Cotabato. Baka may mga Facebook kayo dyan, pwede nyo kami i-follow sa Facebook. Captain Jake and Mommy Lucky. At pwede nyo rin kaming i-text sa
1: 0933-815-818.
0: Ito na po ang kwento ngayong araw. Isang napakagandang love story ang mapapakinggan natin ngayon sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Golden J. Isang magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mommy Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. May mga bagay minsan, Kapitan, na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang buhay ay talagang napakahiwaga. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pamela. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa pag-ibig, tungkol sa aking buhay. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento noong mga panahong nagpakasal ako sa aking sa isang lalaking nag-iisang minahal ko. Simula nung mag-high school hanggang mag-college, Kapitan, kami na ni Lemuel ang magkasama. Simula high school, Kapitan, ay botong-boto na sa amin ang aming mga magulang. Bagamat nung mga panahong yon ay magkaibigan pa lamang kami ni Lemuel, pero alam ko na sa aking sarili na ito ang tipo ng lalaking gusto kong makasama habang buhay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Kapitan, kahit pa nung kabataan namin o mga binata pa kami, ay alam ko na kung ano ang gusto ko sa buhay. Alam ko na na siya ang magiging asawa ko balang araw. Graduate kami sa high school hanggang mag-college at pareho kaming nakapagtapos, Kapitan. Sinagot ko lamang si Lemuel, Kapitan, nung panahon o nung mga panahong second year college kaming dalawa. Wala na rin kasing mga bagay, Kapitan, o mga rason pa kung bakit hindi ko sasagutin. Bagamat alam naming pareho na mahal namin ang isa't isa, pero sa kadahilan ng ayaw pa namin sanang pumasok sa isang relasyon, ay dahil yon, mas takot kami, Kapitan, na baka masira lamang ang sinimula naming relasyon o pagkakaibigan. Yung tipong alam naming mahal namin ang isa't isa, pero wala kaming relasyon bilang mag-boyfriend o girlfriend. Sa mahabang panahon kasi ganon ang aming turingan. Hanggang nung mag-second year college na kaming dalawa, yun pa lamang ang panahong sinagot ko siya hanggang sa makapagtapos kaming dalawa. Binibiro pa nga po kami ng aking mga magulang noon, Kapitan, matapos kaming makapag-graduate sa college. Ang tanong kagad ng aking mga magulang kung kailan kami magpapakasal. Yun kaagad ang bungad nila sa amin. Sila mismo ng aking mga magulang at maging mga magulang ni Lemuel ay masayang masaya para sa aming dalawa. Ramdam ko talagang suporta ng aming mga magulang. Napaka-perpekto kung titingnan, Kapitan, ang aming relasyon. Maging ang ibang mga tao ay kinaiinggitan ng aming relasyon. Bihira lamang daw ang may ganitong relasyon na simula pa nang kami ay mag-high school hanggang sa mag-college, hanggang sa nakapagtapos kami ay napaka-steady ng aming relasyon. Bagamat gusto na ng aming mga magulang, Kapitan, na ikasal kaming dalawa, pero kaming dalawa mismo ang nagsabing hindi pa muna. Gusto pa namin explore, gusto pa namin, Kapitan, nasubukan pa kung anong meron sa aming dalawa sa unahan. Kaya pareho muna kaming nagtrabahong dalawa. Dumating pa nga po sa puntong nakapag-abroad si Lemuel, Kapitan, ng halos dalawang taon at sumakay ito ng barko sa isang cruise ship, Kapitan. Kahit man magkalayo o nagkalayo kaming dalawa, ay hindi naging hadlang yon sa aming relasyon. Mas lalong tumibay at mas lalo kaming nagmamahalang dalawa. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, 23 years old na ako noon, Kapitan, nang sinabihan ako ni Lemuel. Inimbitahan ako ni Lemuel
na kumain sa labas kasama kanyang mga magulang. Hindi ko alam talaga, Kapitan, na sa araw na yun ay magpo-propose sa akin ng kasal. Sa harapan mismo ng kanyang mga magulang ay inabot niya sa akin ng isang singsing kasamang isang pagtatanong kung maari ba daw akong maging asawa niya. Nagpalakpakan ng mga tao at maging ang kanyang mga kapatid at mga kasama namin sa pagkakataong yun. Napaiyak na lamang ako, Kapitan. Sabay sabing, "Of course, yes." Niyaka pa nga po ako ng mga magulang ni Limuel, maging ang kanyang mga kapatid. Nakatakda na ang araw ng aming pagpapakasal, Kapitan, na dapat sana sa buwan ng Hunyo. Abril pa lamang, preparado na kaming lahat. Invitation card, lahat-lahat, Kapitan, maging ang mga taong dadalo sa aming kasal. Meron na kaming mga nakahandang bookings ng mga hotel, venue ng aming kasal. Lahat-lahat, Kapitan, napaka-perpekto na. Pero hindi ko lamang po maintindihan kung bakit napapalapit na ang araw ng aming kasal, nakakaramdam ako ng kaba na hindi ko maipaliwanag, na minsan tinatanong ko si Limuel, ano kaya ito? Pero ang sinasabi lamang niya sa akin, Kapitan, ay normal lang kabahan ka. Ikakasal ka na kasi. Kinakasal ka na o ikakasal ka na sa lalaking napakagwapo. Yan ang madalas niyang biro sa akin kapag ka nag-o-open up ako sa kanya ng aking nararamdaman. Pero inamin rin naman ni Limuel sa akin, Kapitan, ang sabi niya, maging ako rin naman ay kinakabahan rin. Pero normal lang talaga siguro ang ganon. Hanggang sa isang araw, Kapitan, habang nasa bahay ako at naliligo, aalis sana kami ng maaga ni Limuel nang makatanggap ako ng isang tawag na ang sabi sa akin ay, "Madali ka o magmadali ka at pumunta ka dito sa hospital."

Ito na siguro, Kapitan, ang dahilan kung bakit sa loob ng ilang buwan na habang naghahanda kaming dalawa. Ito na siguro ang dahilan kung bakit madalas akong nakakaramdam ng kaba. Doon ko nalaman mula sa kanyang pamilya na ang sakit pala ni Lemuel o may sakit pala siyang itinatago sa amin na matagal na pala niyang iniinda, Kapitan. Ngunit dahil sa takot na hindi man lamang siya nagpa-check up. Nalaman na lamang po namin na stage 4 cancer na sa baga ang kanyang sakit. Ang sabi pa nga ng doktor ay may ilang buwan na lamang natitira sa buhay ni Lemuel. Gumuho ang mundo ko, Kapitan, nung malaman ko ito. Pero hindi ko pinakita kay Lemuel na apektado ako dahil alam ko sa akin siya humuhugot. Ako ang paghuhugutan niya ng lakas, maging ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid. Ramdam ko, Kapitan, ng sakit. Hindi lamang dahil ako ang mahal o ang karelasyon ni Lemuel, ramdam ko ang sakit para sa kanyang mga magulang na alam ko na mahal siya ng kanyang pamilya. Sa buwan ng Hunyo, Kapitan, bagamat nahihirapan na si Lemuel, iniinda na niya ang kanyang sakit ay ipinagpatuloy pa rin namin ang aming kasal. Hindi magiging hadlang anuman o walang makakahadlang kahit anumang mangyari. Itinuloy namin na kasal at nagpakasal kaming dalawa. Matapos ang aming kasal, Kapitan, may isang buwan at kalahati lamang nang bawian ng buhay si Lemuel.

halos mamatay ako sa araw na yon, Kapitan. Nasabi ko pa nga sa aking sarili na sana, kinuha na rin sana ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung makakaya ko pa ba, hindi ko alam kung anong magiging araw ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa mga susunod na araw. Halos mawala ako sa aking sarili, Kapitan. Mabuti na lamang at andun sa aking tabi ang aking mga magulang. Halos araw-araw kong binibisita ang libingan ni Limuel. Araw-araw akong nakikipag-usap sa kanya na mag-isa. Lagi kong sinasabi sa kanyang nararamdaman ko. Sa puntod niya, Kapitan, ay lagi kong sinasabi kung gaano kasakit ang pag-iwan niya sa akin. Napakadaya mo naman, Limuel. Napakarami pa nating plano, pero bakit mo ako iniwan? Yan ang madalas kong sinasabi sa kanya, Kapitan, para maibsan lamang yung lungkot na nararamdaman ko. Yung sakit na hindi ko maipaliwanag. May mga araw talaga na minsan gusto ko nang mawala. Nawala na ako ng gana sa buhay, Kapitan. Kaya madalas akong binabantayan ng aking mga magulang ay dahil sa takot nila na baka kung ano pa ang gawin ko sa buhay ko. Sa mga lumipas pa na mga araw, dahil sa tulong ng mga magulang ni Limuel at maging sa tulong ng aking mga magulang, Kapitan, ay unti-unting bumabalik ako sa aking sarili. Unti-unting, sinubukan ko, Kapitan, na maging normal ang buhay ko kahit nawala na si Limuel sa buhay ko. Bumalik na rin ako sa aking trabaho. Sinubukan kong aliwin ang aking sarili sa pamamasyal, sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga tao. Nagbabakasakaling gagaan, gumaling, maghilom ang sugat ng aking puso. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang minsang pinagbigyan ko ang isang imbitasyon ng aking kaibigan, dahil nga po sa araw na yun ay napakalungkot ko at bumalik na naman ako sa dati. Umiiyak na naman ako mag-isa sa loob ng kwarto, maging sa loob

Dahil sa kagustuhan nilang aliwin ako, kapitan. Maibsan ng lungkot ko ay sumama ako sa aking mga kaibigan dahil meron daw silang ipapakilala sa akin. Isang sorpresa, sabi nila. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin, pero ang gusto ko lamang noon ay maaliw. Mawala ang lungkot kaya sumama ako sa kanila. Hanggang sa makarating kami sa lugar at may isang taong dumating, kapitan. Tinakilala sa akin ang aking mga kasamahan sa trabaho. Siya si Jonathan. Matagal na sana naming gustong ipakilala ka sa kanya. Matagal ako bago nakapagsalita sa harapan ng lalaking ito, kapitan, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi ako halos makapaniwala sa mga nakita ko. Ang mga mata niya, ang ilong niya, at ang kanyang mga ngiti. Talagang magkahawig na magkahawig sila ni Lemuel, kapitan. Maluha-luha ang aking mga mata habang tinitignan ko ang lalaking ito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, kapitan, dahil sa pagkakataong yun, pakiramdam ko muling nabuhay si Lemuel. Hanggang sa hindi ko na mapigil ang mga luha ko, kapitan, at nabanggit ko pang pangalan ni Lemuel sa harapan ng lalaking ito. Lemuel, ikaw ba yan? Parang bumalik si Lemuel sa katauhan ni Jonathan, kapitan.

0: at kailanman.
1: Ito raw ang naging dahilan ng mga kaibigan ko kung bakit matagal na nilang gustong ipakilala ako sa lalaking ito. Pati sila ay hindi raw makapaniwala na magkamukhang

Marami sa amin, Kapitan, ang nagtataka. Maging ang mga magulang ni Lemuel ay halos hindi makapaniwala sa nakita nila. Ipinakilala ko kasi ang lalaking ito sa kanila na parabang nagbabalik si Lemuel sa amin. Pati ang pananalita, pati ang kanyang mga pagbibiro sa akin ay katulad talaga ni Lemuel, Kapitan. Dahil sa pangyayaring ito ay unti-unting naibsan ang lungkot ko na kapag ka nakikita ka si Jonathan ay parang bumabalik sa akin ang lahat ng mga alaala ni Lemuel. Hindi rin nagtagal matapos ang ilang buwan naming pagkakilala ni Jonathan ay nanligaw ito sa akin. Kahit alam pa niya na hanggang sa pagkakataong yon ay mahal ko pa rin ang lalaking napakasawa ko na si Lemuel. Handa raw siyang maghintay, Kapitan. Handa raw siyang hintayin kung kailan ako magtitiwala sa kanya hanggang sa maghilom na ang sugat ng kahapon. Sa paglipas ng mga panahon, pakiramdam ko talaga. Sinadya ito ng Panginoong Diyos na magkakilala kami ni Jonathan, Kapitan, ay dahil mahal na mahal ko si Lemuel. Hanggang sa isang araw, Kapitan, ay dinala ko si Jonathan sa puntod mismo ni Lemuel at nagpaalam.

kaming dalawa. Ipinagpaalam ko kay Limuel Kapitan kung maari na ba akong magmahal muli. Maari ko bang pagbigyan ng aking sariling muling magtiwala sa isang lalaki. Pakiramdam ko naman talaga, Kapitan, na kahit si Jonathan ang naliligaw sa akin, pero ang pakiramdam ko, si Limuel ang kasama ko. Sa harapan mismo ng puntod ng aking asawa, Kapitan, ay sinagot ko, si Jonathan. Sa kasalukuyan ay nagtutulungan pa rin kaming dalawa. Na unti-unting bumalik ako sa dating kasiglahan. Unti-unting makakalimutan ko ang lahat ng masasakit na alaala dulot ng pagkamatay ng aking asawa. Umaasa ako na balang araw, buong-buo na ang aking sarili habang magkasama kami ni Jonathan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang

0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kema kalo korok dos kagoyaw Bislig City kung lawas maayo kayo dili kapoy pero adlaw ko sigiga kuan antod hapon nya may nang tulog na ko magabi epektibo nya barato pa kusog na sa tindahan
1: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ere Dalit, taga 404B Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa ka na, katulong ko magbawas, nakakayon ko sa Magnum C nga kapitong barley. Epektibo, barato rasa, sir.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Oy! Good morning, Pa! May kinimata na kapang dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay save o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nganong daghang magkatanungtong o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!
10: Magnum C, lami kaayo. Orange or pineapple, fruity kaayo. Magnum C.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
11: Refreshing lagi.
12: Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
0: Love, sex, marriage, and career.
13: Ikaw na pala.
0: Love.
14: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
0: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
14: Sos na ana sa kanyana, puros lang kaselos, puro kaselos.
15: Natural, kay sige kag pambabae.
14: Yes, tanawon tayo ko sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Cap

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Prudensya Altirado. Tapos, nagapan na po. Ay, gusto din ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko na sa tapitan yung Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko magkatapit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palatiyan ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Po si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Pinay magnosi ka akong igamit karon. Pitibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na kanang yalibiyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Pitibog, barato pa yun.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Rubilin Rosales, Sandra Fael. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa puan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ng problema sa barley.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy. Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Purok nara anakan, 79 years old. Ay, high blood, sakit sa tuhod. Nagarang-arang man sa Magnum Kape o Kaplas. Magnum C mo'y akong pirmi kape. O nagkao yan kung Magnum C. Sige ba, kung palit mo ba'y dagan akong basiyo. Epektibo, barato.
1: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
0: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin po ang nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ay, pagkanindot sa story.
2: Kabalo ka, Cap.
1: Kahilaks, Mami Lucky.
2: Ganyan, nakahilak ko. Kaya ginaisip na ako ba nga?
1: What if ako?
2: Dili! Ginaisip na ako ba nga? Nagyuday yung anak nga story sa kinabuhi ba no? Nga ganang...
1: Eh, maybe na magintay mga kaparehas yun pong naong.
2: Ang tawag anak, doppelganger.
1: Ba ba?
2: Doppelganger ang term.
1: Kanang mga tao nga matuhuon, naramay po yung una na lang, nibalik ang kalag,
2: Pero sa yung mga gatin siya.
1: Bumalik ang kaluluwa.
2: Especially pag ka ng Asian, ka ng mga pare sa toa ba, mga Pinoy, pare-pareha mo tagnaw. Even if mo ito kaglaing lasod, pare-pareha mo mga naw. Anyway, bago na to
1: delikatorsorehan,
2: ayan. Atun sa akong parisalama, nahin ang unta na dari Captain Jake ba, kung unsa daw ang best time nga pag-inom sa DiaCare.
1: Ayan. Ang DiaCare po, mga kaibigan. Anyway, sa lahat po ng mga nagtatanong na may mga diabetes at gustong mag-maintain ng food supplement para sa diabetes, ito po, nindot kay natural man nga food supplement. Ayan, may serpentina, meron siyang pine bark, meron po siyang may pine bark na, may insulin powder. Gawas niya na Mami Lucky, doon na po'y makabuhay. O, napakanindot anak, kay nanay makabuhay, na serpentina. Puro yun na intentionally para sa diabetes. Yan po, talagang naglaan ang magdumsi para sa diabetes. Kidaghan kayo karuntik paminaw ang may diabetes. Ang tamang pag-inom po, mga kaibigan. Oras, wala naman.
2: Mm-hmm.
1: Pwede naman bago mag-breakfast.
2: Yan.
1: Yan. Depende po. Mas maganda po ang bago mag-breakfast. Maganda po yan bago mag-maniudto o bago manihapon. Yan. Pero kung sakaling nakalimot tayo, halimbawa, kumain ka na, tapos nakalimot ka, pwede namang inumin.
2: Mm-hmm.
1: Pero pwede rin bago kumain. Yung bagong kumain po, napakaganda rin po niyan kasi yung unang na-i-digest ng ating katawan, yung binipisyo muna ng food supplement.
2: Mm-hmm.
1: O yung i-circulate ba sa imong dugo. Ay na. So, pero kung humangkag kaon, okay raman sab. Kaya may komplikasyon. Dili mapuningon nga, dili na sa epektibo pag humani mo kaon.
2: Mm-hmm.
1: Dili mapuningon na na. Basin lang makalimot ka. Pero nindot, inumon, ganang wa pa kay kaon.
2: Yeah.
1: Kasi yun yung unang na-i-digest ng ating katawan.
2: Mm-hmm.
1: Magnum C DiaCare, available na po. May nagtatanong sa Panabo. Daming tanong dito. Panabo City, available po sa Argillias Drugstore, sa Santo Tomas, Butika, Irinor, Kapalong, available na po dyan. Tagum City, Jolly, New Market Pharmacy,
2: Bonifacio Drug Pharmacy,
1: Bonifacio Drug.
2: Butika Prensi, Dorins Pharmacy,
1: Dorins
2: Eggs Pharmacy, available na sa New Market Pharmacy, Perpetual Pharmacy. Trison Drug, Captain Jake.
1: Trison Drug.
2: Available ang ato ang Magnum C Herbal Products din na sa Tagum City. Sa Kapalong naman, balikan lang na ako ang Pass Pharmacy. Sa Ablex Pharmacy o sa Kids Pharmacy, available ang ato ang Magnum C Products.
1: Ayan, napakarami po. Sa Maramag Bukid doon, Istenzo.
2: Nagyaw-yaw si Nanay ko, Nanay Perlita.
1: Wala stocks.
2: Good morning. Nganong wala may stocks din sa Compostela? Nay na ay stocks. Kaso nga lang,
1: nahurot na.
2: Pero padung na stocks din, Nay.
1: Namagot ni Barley nga, mga first batch nga.
2: Anapin-anap. Good morning. Dagan kayo o ganang. Sa tugan na.
1: Exclamation.
2: Good morning. Anong wala may stocks?
1: Ano siya? Good morning! Ana.
2: Good morning! Oh. Ikay, mga namis nanay nga, naminaw ko karon nagtagay o magnum si herbal ko.
1: Nay Perlitz, mabuhay ka, Nay Perlitz. Salamat sa pag-umina.
2: Thank you very much, Nay Perlita. Ha. Thank you, kaayo.
1: Anyway, sa lahat po naman nakaantabay, medyo may shortage po sa barley coffee. Talagang napakaganda. Hindi naman namin inaasahan
2: I
1: na
2: think, but Captain
1: magugustuhan niyo ang
2: Jake,
1: lasa.
2: Magugustuhan. Kasi manggod ka ron. Diba sa una, usok kayo ng mga kanang... maglailahin ko ng usok ka ron. Ang barley manggod, nag-matcha ka ron sa usok ka ron sa mga batanod katong matcha.
1: Matcha. So, ganahan, so, dagahan ng tao ka ron nga ganag
2: barley greens,
1: or kanang wheatgrass.
2: Wheatgrass.
1: Nindot, manggod po. I mean, talagang ang lasa pa lang, talagang napakasarap
2: ako,
1: ng lasa.
2: Ako, effect, alam niyo po,
1: ang barley coffee pala.
2: Nanguta na silang ano daw, ni gamay daw ko. Kaya lang, tagabuntag mo, sige, barley coffee niya. Paspas ang
1: metabolismo. Ang barley coffee pala, may makabuhay rin siya. Mm-hmm. May makabuhay, may spirulina.
2: Spirulina pala.
1: Spirulina, meron din po siyang, syempre, wheatgrass. Ayan, so, nindot ka, ayo, daghang kayo mga kuwan. Kanilang spirulina, Mami Lucky, wapo kayo sa lawas na.
2: Niya po, tsaka, alam niyo ba, ilan ang calories lang ito ng barley coffee?
1: 45
2: calories lang yan. Perfect po ito sa katong mga naga-calorie deficit.
1: Ayan.
2: Pagka ng mga OMAD, mga 1 meal a day. Pagka ugma, maglaban ng ulo.
1: Wala, natili na usos po rin ng OMAD. Eh. Kaya ng 1 meal a day, mahirap na sa mga dato. Kaya anytime, manaman sila, makapalit mo sila. Kami sa pobre, Ningkamot mga ganing mga kaon misaw sa kaadlaw.
2: Oh.
1: Naiuban, lahi kalibutan nun naik, naiuban nga nag-diet ka ng 1 meal a day. Maningkamot pa sila nga usara ka beses mo kaon sa kaadlaw.
2: Sana all.
1: Kita, kitang pobre, mangita, mangita, mga ganing maluto, dari kapitan.
2: O diba ka, naamang may uban cap nga nag 1 meal a day, kaya wala na may, nagpaabot man sa swildo, nating swildo man karon.
1: Kana, wala na siya. Kana, mo na ako ginawa, mo na ako ginaingon nga, dili na siya by choice. Kana, wala lang yung kay choice.
2: Okay, so mo na siya ang 1 meal a day. Uy, namayat ka. Kasi magibuhat 1 meal a day. Oh, 1 meal kay wamay ko.
1: Kisa di mamayat nga, way kwarta.
2: 1 meal, 1 meal.
1: Pero mga, na yung kwartahan mo, 1 meal a day lang. Yan, alagay ko sa kuna na ba nga, may panok, may pamunok, eh, choice ninyo nga, 1 meal a day. Lang yun.
2: Kami ani kay.
1: Kami, wag gimme choice. Mo nang 1 meal a day, wag yung kwarta. Greetings sa tamami lang, Gili.
2: Ayan, maraming salamat po sa muna kaantabay po sa atin sa mga oras na ito. Salamat po kina Glenda Esteban, si Jerry Albacite. Salamat po sa inyo, si Miss Loayon, si Roslyn Gising Padasay, si Mike Bagno. Salamat Captain Jake and Mommy Lucky sa inyohang produkto kay ni Guapa daw si, kisa ba ni siya eh?
1: Mm.
2: Pero yung mauban, intik yun nila mga pangalan, maglisod sa tauban, balik taron. Si Kelly Maestro Dino. Salamat po.
1: Salamat po si naminaw sa itong programa, si Louis Morales. Lagi nakaantabay sa programa natin yan. Thank you kasi ng pagpaminaw mga taga J Power Auto Supply diyan sa Isulan. Maraming salamat po sinong pagpaminaw. Labi na kay Maki, Chris, Jake, Noynoy, si Toto, si Tata, si Ben Ben. Lagi po nakikinig yan. Thank you po sinong pagpaminaw.
2: Ayan. Salamat po kay Alma Habay. Salamat sa pagpaminaw kay Elvira Azares. Ako Captain Jake, no, kay sa office na kumagmagnum sike para iwas late. Ingat po si Calidino. Alangan ang buhatan na nila Captain Jake dito na sa office hina Magnum si Herbal Coffee. Si Soy Soy Arz Azgara. Salamat po sa pagpaminaw.
1: Imbal Family. Lagi nakikinig po sa programa natin. Salamat po Imbal Family kay Cali Dino. Ayan, nabasa na ni mo. Si Zinaida Adilantar. Lagi nakikinig yan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
2: Terry Hubani. Captain Jake Lami. Kaayo na ba ka ng Barley Coffee?
1: Ayan. Dagang kayo nagtanaw sa itong video. Nag-upload ganyang morning. Nanay, mga 1.9 views. Adaghana.
2: Ayan. Captain Jake and Mommy Lucky, perfect yun. Super sarap talaga ng barley coffee ngayon si Gerald Ponce. Salamat
1: thank you po. Thank you. Salamat po.
2: Kapalit yung kuhaan ng coffee nga barley ba? Kaso nga lang daw, ingon pa si Emha Bahala. Usahay daw kay sold out.
1: Tatay Carlito Rinov, Tatay Carlito, lagi nakikinigil.
2: Imong girambo lang ang pangalan.
1: Tatay Carlito, kumusta na ka niya? Salamat sa pagpaminaw.
2: Girambo niya mo ang pangalan kay Tatay Carlito og ni Nanay Perlita ba?
1: Anyway, balikan lang natin ang kwento ngayong araw mga kaibigan. Napakaganda ng kwento. Touching guys. So touching.
2: Ang sayo na ako sa touching daw, be.
1: Kita kang earring nga ka na. Mga touching guys. Kwento po ni Pamela.
2: Pamela 1.
1: Kwento ni Pamela po mga kaibigan na so touching po ang kanyang kwento. Dahil nung mag-asawa siya, nung kanyang high school sweetheart.
2: Si Limwell.
1: Nung itinakda na sana ang kanilang kasal, doon niya nalaman na nangatsing na mami ay.
2: Sorry.
1: Busog kayo mong tingog, mami Lucky, mabot microphone. Kuan, ganang nagbinyo sila, pero na may mga pagsulay yun, kinabuhi. Sakit niya ang partner. Niya, kanang pagkasakit, kanabang dito na sa kanang ultimatum.
2: Diretso, ultimatum. Stage 4. Eh.
1: But, di ba, napakaganda ng pagkakataon. Bakit? Kasi talagang may dumating na tao na according to Pamela, magkamukha, magkasintunog, yung pananalita, yung mga mata, yung ngiti, paano makipag-usap, talagang kopyang-kopya doon. O sorry, talagang napapatanong siya Mami Lucky na di ka ni Kalag.
2: Kaya naman kaingon doon ka bang halang, ibuwi lagi siyag balik.
1: First meeting pa lang daw nila, nakaingon doon siya nga, ikaw na Limuel? Imagine?
2: Ano doon ako noong makakita?
1: Sa iyang sulat mo, ginagingon niya, nga nakaingon doon siya nga, ikaw na Limuel?
2: Kap, ikaw na?
1: Ako ni.
2: Ayaw mo konsensya.
1: So yun yung talagang pagkabinasa mo ang kanyang kwento at nakadamdamin mo or kayang yung talagang ipifeel mo yung kanyang kwento, mapapaluha ka. Parang,
2: mga ganito-ganina, loko-loko ko na rin.
1: Kasi talagang maiisip mo na parang itinadhana ang isang pagkakataon na parang bumalik ulit yung kanyang asawa, yung kanyang minahal, ang ihang childhood sweetheart. Sipin nyo ganun ang pangyayari mga kami. At ngayon, sila ng dalawa. Ni Jonathan na magkamukha ni Limuel o magkamukha sila ni Limuel. talagang pareho-pareho daw ang kanilang personalidad. Congratulations!
2: Congratulations! Alam mo, Captain Jake, ang kwento ni Pamela ay, muna siya ang ginatawag na to, ang journey of love, loss, healing, and moving forward.
1: But ano?
2: Journey of love, loss, healing, and moving forward.
1: Ayun.
2: Love! Gitagaan siya ang panahon na maka-experience o gugmang why ka pares sa gugma ni Limuel. Loss. Sabihin, nung panahon na nawala si Limuel, murag nawa po ng kalibutan sa iyaha. Healing! Sa mga panahon sa pag-healing, Captain Jake, na-meet niya si Jonathan.
1: Ayun.
2: Moving forward! Tungod, itong katagal yung kwento niya nga, nag-ato sila sa grave.
1: Sa puntod.
2: Moto siya, ang una, ang mono siya, ang sugod sa ilahang journey nga magsabay sila moving forward.
1: Moving forward na.
2: I think, Captain Jake.
1: So, kumbaga tapos na ang unang kabanata?
2: Tapos na, next chapter
1: na tayo.
2: Sabi ko, Captain Jake, makita na ako na, siguro kani si Pamela, palang-aha ng butan kayo ni nga bata.
1: Yeah, kasi makikita mo naman even nung mga panahon high school pa sila.
2: Mm-mm.
1: Talagang loyal sila sa isa't isa.
2: Yes.
1: Makikita mo na kahit man nagkalayo sila, pero still mararamdaman mo yung loyalty nilang dalawa sa isa't isa.
2: Mm-mm.
1: Kaya may mga pagkakataon lang sa buhay na minsan talagang kailangan nating tanggapin.
2: Yes.
1: Dito mo mararamdaman at dito mo mauunawaan, mga kaibigan, na hindi talaga tayo ang in control ng buhay. We do not know what is the future, but what we all have is hope. Di man ta pwedeng mingaw kung sa itong kapalaran. Di man ta pwedeng manganti kung ano bang meron sa hinaharap.
2: Mm-hmm.
1: We can only hope, Mommy Lucky.
2: Hope.
1: Hangyo lang. Mo-hope ka lang. Sana. Well, I mean, sana ipagkakaloob. Sana ibibigay sa atin. Punta
2: ihatag.
1: Yes, pero hindi. Dito mo mararamdaman at dito mo mauunawaan sa kwentong ito, mga kaibigan, na hindi talaga tayo ang in control. Kahit gustuhin man natin isang bagay. Pero it takes a lot of faith, mga kaibigan, for us to understand na dili talaga tayo in control. We can only pray, we can only beg, we can only hope kung ano talagang pwede sa future. Pero still, with all the faith, kung ano man ang mangyayari, tanggapin natin ng buong buo sa ating loob. Yun lang naman, Mami Lapid. Naisip mo na, ganong nahitabo man eh. Ganong, di ba minsan kasi pagka kulang tayo sa pananampalataya, talaga mapapatanong ka, ano kaya? Ano kayang meron? Bakit ito nangyari? Masaya naman kami, mabait naman ang taong yon. Pero bakit siya pang dinapuan ng karamdaman? May marami namang masasamang tao dyan, hindi nakakaroon ng karamdaman. Pero ito, napakabait. Pero again, it shows lang po, mga kaibigan, na hindi tayo ang in control.
2: Yes, we are not in control.
1: At hindi tayo nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa atin sa hinaharap.
2: Mm-mm.
1: Siya lang. We do not know kung ano abang meron sa future. Pero what we only have is hope and prayer. Prayer na sana magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sana merong kapayapaan habang tayo naglalakbay. And we can only hope na sana ipagkakaloob ang lahat ng ating mga ninanais sa buhay.
2: Yes. For us to be able to regain happiness, Captain Jake, is the acceptance of the painful memories we have in the past. So with the help of Jonathan, ma-regain niya balik ang iyahang happiness. Ang indot mo the story po, Captain Jake, no? Never ni mo na, wala na mention niya, gid nga ka ng, ano, kumura mo kong iparusahan.
1: Hindi diba, naman.
2: Diba ibig sabihin na, ana, kanin si Pamela, makita ni mo, buutan ni nga bata mo po na nga,
1: siguro gi-bless ka.
2: Gi-bless gid siya nga, kung namin nawala sa iyahan, na ay mas maayong ihatag sa iyahan.
1: Yeah, so, ano yun na, it shows lang na, we can only hope.
2: And sometimes, Captain Jake, sa kinabuhi na to, kung namin mawala sa to, abutang man na siya, or tao man na siya, siguro it's hard to accept sa pinakauna, and you have to go through that process of grieving, kanang sakit, ana. Pero there is always kanang a light ba sa ulahi dito sa unahan.
1: Yeah. And it takes a lot of faith for us to understand.
2: Yeah.
1: Hindi maginato na masuta kung waagin tayo pananampalataya. Masuta rin mo pag-abot sa unahan. Sabi nga ni Steve Jobs, yun niya, you can only connect the dot by looking backwards. Sa hamon naman sasabi ngayon, kaya pala nangyari yun kasi para pala dito ngayon. Mm. Ayan. Yung mga nangyari sa nakaraan, lahat para in connection pala yon sa ngayon, sa panahon natin ito.
2: Mm-hmm.
1: Di ba, you can only connect the dot by looking backward. Sabi ko nga, hindi natin alam ano magiging, what future, what
2: What does the vest?
1: Ano kaya itsura ng future? Hindi natin alam eh.
2: We will never know what the future looks like.
1: Yan.
2: O English.
1: English, eh? Pero but of course, we can only hope. Huwag niyang kakalimutan yan. We can only hope. Sana, sana, sana. We can only pray. Sana, sana. Pagkakaloob. Pero kung ano man mangyari, tanggapin natin ang bungbo sa ating kalooban. Mm-hmm. With hope and faith, siguradong may magandang mangyayari sa hinarap kahit na anumang pagsubok ang pagdaraanan natin. Maraming salamat po mga kaibigan. Isa na namang kwento, nagpaluha. At may natutunan na naman tayo sa kwento.
2: Journey of love, loss.
1: Journey of love, loss,
2: healing and moving forward.
1: And healing and moving forward. Mm-hmm. Yan ang natutunan natin ngayong araw. Napakaganda ng kwento. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang bukas muli sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: O ako si Mommy Lucky.
1: Na mag-iwan po sa inyo. Lagi niyong tandaan mga kaibigan, ang taong tapat ay sagana sa lahat ng bagay. Hindi lamang sagana, o kaya siya sagana ay dahil panatag ang kanyang kalooban. Sa lahat ng bagay mga kaibigan, kapag ang tao ay tapat sa kanyang paglilingkod, sa kanyang karelasyon, o sa kahit na anumang bagay, lalong-lalo na sa Panginoong Diyos. Sagana sa lahat po ng bagay. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
0: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Sara Villard, Poro Kwandi. Karong nakagamit na ko sa Magnum C. Okay kayo siya. Dako, Jukay, kayo pasalamat, sir. Kaya nga, no, Kwan, dako, yugay siya katabang. Mo na nga, gamintin, Jud.
3: Di na Jud mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
6: Berto Loriti, taga Pina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trust.
7: Ay, kalami unta ikapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy. Naino mo na rawad yung Magnum si Herbal Coffee.
8: Hi, Nay. Pasensya, Jud, kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot, ikag palingki ba?
7: Palitan ako ni Magnum si Herbal Coffee.
8: Hala na, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
7: Kung ho! Balik dito sa parwasya! Iingan talaga nga magpalit o Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito!
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
9: Abdul Yaquit Mingao, 71 years old. Dugay na ko aning Magnum C. Dili ka kapuyon kanang magkapi, kapi mi primero ato sa una kapsulog kapi. Karon nagkapi na ning gyud mi nya. Digyo give me kapuyon hangtod maghapon ang among trabaho. Kani gyud ang Magnum C kay among gikuan og daghan pug ko pasalamat ani. Epektibo gyud ang Magnum C.
3: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
9: Jeremia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod ko yung high blood sir niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Ang Magnum C giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapang laga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat o prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia o Golden Globe Award. Ni atong milabang tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

naupubos. Sa inyong pagtanaw sa amu abahalag kami kay kabus. At least dato sa pagigugma o wala ninyo huna-huna. Diretsura mo ba na makakungwa ming taga-bukit. Tingalag di mo mukha.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako ipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga March. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
24: ACS.
23: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
24: ACS.
25: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
24: ACS.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak na babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, detest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified, ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time.
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
18: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

For keeps nga agri-tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga agri-tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri-School.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Anax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: One station, all the hits.
12: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio.

0: gwapo ra ka sa inyong balay, pero sa gawas, ambot lang. Huwai! Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Looking

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at dahiti, nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong jubati mo lang. Kuhan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, nanagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape ka sa anon, di ba? Barato, 50 pa. Lahira sa uban, no?
11: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
18: FM Radio.

0: di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

kabutihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.